0: ena matenasia ene yebedi kenkam dwumedi ho enkomo anti na chese mwakwa babiem enti sabre de yen sabre kura na meka wo se MTN mumu awa aha wodi eyesuku fresh na omdi abetu yenim se yen kanchi obi bia se ye ye kenkam wi ya firi nonsia ekopem nonson se uo MTN mumu apo ni bi mumu apo no wo ofonso obi a wo biam se ndi obi a obi wo se fe no eto credit anase wo de to 10 cedi pe wo de to 10 cedi ne ma wo reward let us say ye be ma boss wo de ye be ma obi bi ye be che obi bi ni bi a be che no e som bo pa MTN wo se buy airtime at least 10 cedi wo de 10 pe fa sika 10 cedi ne to airtime eye umumu apo no instant na mpofimu a ehwa ni echewa ye chew bia na ye bo abaso bia ye de bibi chew sunkokura nti bomodia eye free no nsia ekopem no nson ti je se ye wie kinka mi no nsia no na free odi kono na se eye dwuma se se clock pm to 7 pm eye un film ti kai na she no so na wonom a wonom omuno omo aka bom no boy gaming commission of ghana any ghana official gaming nti omuna omunyina ka ho ebuama sa achedi akoso enti bomodi a eye MTN mumu awa kai ne fa wapo no eto yanku yanim ena eye habitat fair no susu ekoso Republic Bank eno susu ekoso papa na eno so habitat fair no susu koso papa ya sabri ene ya mse bibia bewie ne ni ya di mwode yin film na ewo airport city ho ena bibia wonti mwode anse obetumi adwane won na otumi akohobie na bibia aboa aha bibia koso kama enti edem fresh edem suku sabre de na ya bejo fonso aye krado na ene de enyasem ketua enti mema abejofo no enso akwa ba nafi bibia nso koso Jofat ofa Jofat ewo dance man wotie papa papa na na ya onya ko nyam fonso etie ye papa papa na sister fua ene ofa yam susu etie osu hum meza no nka mu na onhira mu sabre de memo mo akwa ba ofa ofa mi mwakwa bo
1: megyo so
0: ofa mpache ni mpumu e
1: pahini babi mwye
0: yee abushanfuo sede mi ofa beka mi zewo mi ofa ba timeni aje pa mi ofa na wadaswa ye abranti enti ofa daswa abranti nwe efe pa openikensi ye nso asama do e yusum ode ne nansende si ye nina openikensi ye mi mwakwa ba
1: ye nye
0: mpache ni mpumu ye die
1: nyami kwe kwe
0: jume musibo kwa ode
1: ado yali unu hova
0: yada yada utufo nyanko mwase shek Shek, na bom ti sei.
2: Poko yere mase.
0: Na busafo nyina hoye.
2: Ejumo
0: so poko de.
2: Poko.
0: Oh, Shek, why fresh? why fresh? Why fine? Yo. What ye? Ene no na se mpanifuo akukudam wei. Om nimdie, ene nyansa, ene amamre ni amane, ene abakwasem, ene chese akamfo, ene omamu. Ehunsuhunu nyina no won ewobi enti won me no matena nkonkwanu ase a ye ba baji nimdie sonko e de afri won mo over ye hwe na ye mbo no tewna fi ansa ne yakọ ene de ne so na ene na ano no ya lanchi buku fro na edre da so ni etre enisafoa eno ne ye beka ho asem ene me ka wo se below of Ghana languages won ene tintim ngoma no amenye bie ene kasa bia se kasa bia kasa hudo bia se watwere na pesa odi kok kasa mwatwere brofu na pesa odi kok kasa fufuru mu onba yamo ana se opese ode ukano de kok eni kasa bia opese odi ko bia no omadwuma no tie form below of Ghana languages won wo 37 udu kaukudi na una busa below of Ghana languages ya obehu won na wako hu won papa papa omaya de won na nwuma ya edidi dwuma won na publishing enti etre eni safo ano eye bo amoako ena otwere ye ono anso na twere enanso biom na below of Ghana languages for net tv over there you am say you hu wache kakra na ne mo mutse adwuma mu so
1: me gusu ara wene
0: na ochu di bibi fufuru apie dwa